0: kohane banai patatiya khamar ke jaate na ko
1: niyat pa jaye niyat

Ngày lại cha rô ra na hồi na ba na ya ba xe lo ya phu khô lo. Sa thi ta ra la ya sơ cô ta ra ya ba xe lo ya phu khô lo. Yu ka la mu khle ke ke ba nyo ho la ri sao na loi ma phu lo.